kun a ye dɔn. Xcon FM 107.8 tano nyege tsametsa ska se se tsama go khoma te ya oro gwa ta ya darana go ta kwa mungu kare go tlam go kare go doro go ta kwa undo mo dikai a mapeu e anu ga tlama dikwa ga ga anka te datum sikwana 18 kadim e ma yuli 7 kan go ma 2 descendant 26 sim am o tsam an ma e e henu ma e henu ma e tlam henu ma e do henu ma e avasie ga a aba sikara khata yare ka ha re ka ta kha dawo ki am sene khata re ka re kha ka re khamre ai wa khati re ka ta kha di kha mu an sene khata ko aba sidi kesu ike kha tama an sene khata o undom sen ta kwa do na ko mu sen ma isiki kha kha eta a kha dawo ki am sene khata ike kha kare kare mbas kure kare mota kare tsu kona ka gabu ko ta kha di kha tam an si ko ta ko do sene kwa kha kha an ka tinu ngiji kha ngiji no kha ngiji no kha tam ji no kha do ji ima ta ko ma kha o ma Nelson Mandela iman ankara hin khoji a khanna na kyare kan e ma khaki ya kwata miye tive ngin e si di defense de eta ngin e si di ngana kyare ka khamu wa asna ta tire imiya hin kwa khaki ta ma khaku ima hare ri khanna ta ikar abasi kwata ke hema wo kwin he ta ma khanti jaw ka de su ike ta aji a timu wa an kwata kwa abasi kwata re nu koma e tonde te jamaat matiri yanu duks nduve to le te twang tsai ku ta tsam ji kona ka te tsom an je se ko ta ko te gwe no a je te han tsom tsam ki ta ma te ki tsan tsun sa ka e shu kyare kare nga ka tsam ji te u kunye tsai ji un an tsai nu te tsai ko jaman tsai ko jaro tsai shu e si aba se ta han ke khamu an ko kufani ka tsam ji aya kwa ta tsam ji ki kha an ka te bori ko de te daranu te bori ko ne ki te ken nu a je a kom ti ta go te tsam dam sa ka kha te tsun sa ka twa ka ra ka ye shwi nu ye daun nu te a je tkhwi na ko ta o tkhai nu ke ken kom nu te komo kota kwa kufane ka de kesu ike he na ta ikar tuna khanao ji de ta ha ri kata a de te kai kirin komti ta bun nin ejim am o kama no te a je awo kota shan ai kwanam ka akte kamar kam kata manu ni khai kamar kam ska kha a abasi kota ha no hin yu te kai kir kota kom khuna na ta khanao ha nin e he abasi ter kata miet ve nin e kha heta anja a kuin shiwe te kuin ko te ta tin ka kwana

umake xka fm kokomang ka matanga mukanda ke mateu ses first herta mateu akon hem ke gamat la ka moning akwa mukanda ngi kwetampui kawa he gawa o he tin ka kho kokomang ngai e diwe o ye kam akwa mayaning khong maka a katantang gawa twinlu a gawa ngai a gawa a yunga a mana kwa kang he phanga ngai tu yungi kwa yunga ya phanga gawa a yunga a kanga ya kaw a khawe amagi o chingmi mage kondesa a gomba a kengo a ke kanda kam gawa a le chi kwa mana kwa kang he phanga ngai tu yungi kwa le ya phanga ekwa yunga yi ki khanda cham gawa wan le yang yang syam mung ki tai si kaum kon un hola in ui ga hum vundila gawa ju bai gyang a ta ka ki dangi kya kao eka yunga ka kwa yunga ju ki khanda cham kaya kang ju ki tambula a kao eke a yunga Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu. Amin.

Bunga iset Afrika wi glan u ing ngaya makwa kuyi hewa mahala wi kakwa ngrika hea gaya datang hen haa glan u ang e. Takawa hea atu glan u ang e atu makwa kuyi www.registertovote.org.za ke kwalu kali tum kama tum dansung di kama du dansung. Ngay ke kawa hea glan u ang e apani ngwa glan u ang e ki kuyi agi kham. Ngta mahe awa ngay atene pen ngao ngayang kuyi hagi glan u ang e. Ngwa anji ki sitwani ning am ngay agat iya. Ke data mahewa LGE 2026 4 November 2026. So, hukang ngaya at eke ang ngay.

Exka FM 107 owe dano nyege tsame 7 ka mokota kwa 34 minute zete nge karma khwata anji tsamji mkwana mate abase khwata ha te anka ka hintu te kuma xare kota ko te xare ko nxana xare ko jaro xare ko jamana xare ko ta ko kunya xae ta ko mun ma i he te ki abase ya tri kata te ki tsubu he na ta i di tsubu ari kata khamu wa te kesu i ke ha ha abase ya te kesu i ke ha ha o ha khamu wa anse no kota ko hintu te abase ko ka inja te ta na kota ko te ta tinka kwa na jati tinji ngamku na kwa dikuto ku ngamku wa di i ya di abasiyaka musa kya ati ngam ku tamiti no khak e ngam khaw txehe na kwa khadi kuto khaw txehe enu khadi txere kota kwa ngana kota kwa hinyiku a e yanja abasiyati kedi i a khamogu kama kakuye kota kwa ngana titi ngam kuinyiku na a titi kuto kang kuinyiku na ata ti abasiyata kami katikuye kota kwa titi yanta ya hinyiku tamakati hinyati kujeti hinyaki ara kota kwa ti abasiyate tamakano ti muti yo a ye eka abasiyako kota kwa a isika abasiyate veta nu ti kuma asensi no ti abasiyate kesu ike ti kletik e ti ngati kesika iyatita aji khaji iji kite kya ho hukuri khoje an khon kona kota go chi chi chi ya go tsepa tsepa ku kara kota go kainja kum ka go kwa iyete go kuri go he nta in e ma atan go kha khoji mkona a a kwa khom ka dim dango manu aba si yahin ke mateu ta kona ta ko nwa tsare go koka jamana tsare go te tsare go ta go koma ai kwa kwa kwa tsi ya ta ke ma tsi am ke nwa ta no tsui kha kaung ko a ke kha koma ta ve kha minya ta ve ngandi ta a tsi ya ke te ta ta ngandina aki tsiyata ngandi tsima ye uci khona aki twata aki ye uci ateta aki tsana ateta aki phera ateta am phera oki khateta no khateta phera ta khakoma asi no khamisi no ti maketyo qwara hato to makitqwara ta khamin khami am tsana mki o atsana kiti ta ma atsana kiti siyata mi tere aki sino ti khangandi ya ki ngandi mkom kiti siyata ngandi mkiti siyata ta ngandi mkiti teta ngandi mkita aji ti koma ati aji ata ngandi ta kha ai komite komite dama kha tsone he tsi kwa ti kwa anka ka i he tsan tsone sa kha tsoe oku ki kha tama an kota wa khamu ati kesu ya do kha do ro kota wa koma asen sino te di te ai an tsana qa no tana qa no jaro qa no jamana qa ngam ku na kwa dikuto ku miya te ve ma yo di atom di ati ngam u di ati ngam kha di ati ngam tswa di ati ngam ngu di ati ngam ti ya di ati ngam tswa di ati ngam ta ti muwa asen ti ti ya re ti ti ware ti tware ti ngure ti kyaure ti qomre ti di a a i a ti di tawa kyao have ti di tawa qoma have ti di tawa tswa have ti di tawa ngua ve ti muwa a senti di khonwa ki tamaga a i e hambe ak en amkhwa te dia te kyao go ken amkhwa na kwa mu te uta kona ina te te ke ta kwa ina te e tsa ta mkai kuma e dika te abasi ya khata ti very manta kona te uta kuna ate kuma kota kwa hana khana te tsiya ma kota kwa tsiya ti kota kwa abasi ya mate kezi khana te swere ma te ditango mguya tri te tsi mguya te muwa ansena kwa kufani ka titi re nga ate esikanu titi venu na ungwe te te kukanyakwe na umukunda mkua na mare ngu mkua na mare kare domoro mkua na mare tkara mkua na mare ti tkara veti domoro veti dana veti mkunda veta ti muwa ansena kwa ti kuma ansena ti kuinho ma kuinho rikata ti te are kota ko jamana are ko jarot are ko anak ayadi oka ki kuinho.

Departamen de anga chowa ke berua ke khika nghe ua chikwa maga geta ngangta ke chikwa ai kaisi yengkwa panga amko tichipangi panga kuna bongo chinga nga tin malhar tarandi si ge ngaba igi makongo dhige ka chauga kaam. Komisare siya nghe wa berua wa beri ketsina sami geta ngangta ke tuentak mal yun randi wa chitwa yengkwa gya Port St. John's ya gani kuna ke uska bu kuna si genga ma kongon berua mega khamta departamente ya ngiwa chikwa ma wa ki kan si kwa u kwa chitwa ki chikwa ma ki on ya u khuya kang chi u si si kwa o kwa chi jala singa ang chikwa ma kala si ko gi ka wana chi pangi ko hun si gi gi da ku ke kwa ya ki yeng da kwa panga mko ti chi pangi kisna sami mega gi gi da ku ke bongo ka mega si kwa gi gi ka ku ke kho ngaba kang he wa kang kwa atik dia nguga ki kang akwa panga panga he u adia chipangi. President ding ang hagang yang Paul Masatile gita ki ngulinga ang kimasiko ya jaya ang he wa chikwa ma hua ka e kau ya tini chang kuke kaun si kwa gige ka dibi ka tutu ka kuke o jala ka kham. Ya meka kiwa ngau kata ya angdige hana kankwi ke ngulina ngulin aka jango ya nga ua ka ihi mgoso ike bongko ke chikwa ma ke speciale ekonomi se zona ke Durban kuna si kuke kanka kuya jango. Ya gige ta kuke gani nga he chikwa tuwe kwa panga kama kwe kanga ngu kama chipangi sun. Ta gige ta kuke gani aga dhertin ke ngule nga kaun aya aha gake angku ke kaun ke bongo chinga ngehe ke chigriya wa tuben dherta kamar yarta randin. Masa tile ge ta kuke ngau sing yin kwa kwa ta ngule meka kukwe ka aga ngi gige ta a kamsin ke si toto o u kwa ehe ngule nga ang chikwa panga ta ing e hinna wa ke bunga sun. Mantlang ka kumisi gige ta kuke saata ke si kwa tutu ka kuke o kanusin ke ka nghe ngumganga kuke ina 514 yenan fiarta kilogram de kawankia tibilisin yenan tuinta ke falka ayin balewa yangia porsen stom si gige ke ngukawa ta kula si gige da ke kamsin hi yangwa adjudan ofisir bongi leni pangase SRPDA ke Peter Maris Berkuna igge ekuge pangakwan ya meka kewa polisa chikwama ke kokaina ke isipingo polisa stasi kuna kwan siuge kamsing hegi kansi ke ngutka uwa ya ke Port Simstone kunan ya meka kanga ke okuye tolga kauke tolga kaya ngamkangwa dwelem meka du kwa ke kawa ta si gge ta ke kngaka ke falkan imbulewa kuna takde kang tam ke gdi polisa sigde ke ghala takde yingwa SRP dia dhertin sike kwa kula mpangase mega gde kuke hana kankwi ke ku missing ek dan takke kula ngabakan. Ay fasin American ay President Donald Trump mega a ghinta khaitane ne dibi hinchik de khout am ngaba bongo chinga nghe wa tas nga kama ngule ngenga gbega nga ya achig de ngule kanga kama Canada ye kang da khretere ne gbege kuke gulwa gong ale kwang he chungule kaka thwe kuke gya kang ke gang thama khwe gani ka isika nghe wa fies a yi kato a kanen da gain ka khuya ka meka ke chigding wa kang America ai masiko ka honke o da yinga o wi ke tika ikwa kham ko masiko ke Ontario Premier Doug Ford ke FSA chigde ge ka ko wi da ai ku cha a u ke kang sikwa chin khama khuya da yinga gulwa on tram meka de ge ta ta khama khuya Canada ke ulaga ke yi moni ke ngwa ku bi ka ku ngai da yinga o wi ka o tsawa American ing an ka tenene chigde ge ka ku o ka chungule thuga gang khama khwe na ka chik thwa ku ku bi ka wa yi chang gang ki wa na kam tan wa da chang a ka hu ke yi kaisi
yi a tu chankada a honor tin achen tachta de ge da guke cha u da ke Canada kunan. Na siga egli neha ke gangge exka FM kremko tenene dibi tak de geta sang mwen.

Tsam he agai tsam tako ag gemini denki xka fm ki sesi karakha tsam he ti tahano ag iri bori he kumsa bori ag iri ko he kiyete ti trisel kete monuti mbambaka ti kha keke tin tamaha Departemen yang sepatra kwenna ana nga ti khana mungu ti 10 miliar disaisi di seri an se ku kuru ta sana kwenta kai meine ki jarogu ta ku tehin kwenna o nga yela ngui ki komisari si an ana ki beri ketsami an ka te si 20 milyun he khana mungu ti kwenna nga por jensen ki te kona uska po o ana kuru ta kwenhi ako shirihen Takhono departemen na ngi kwe jau ka kuna anga ushiki a karatin kwe na anja sino aki jarogo te hinam wo tati maini jiki siri ji anji an. Gesket sami swe dikona nung siri hengi he aki kwa sanwiriti pinjuni siu ane jam. Kwenipa presiden de mapol masetiling te siukwa mete tuhe ne fabrik juwe ng kamate iye te dekaj anya mokotako te jawugwe ng he kung tewe anja sinukuro kuwa kitam. Ama siya kutako ang karating kamka ng areting kaisi o special economist jona kwiski derbandikim. Ama nga te Khana among di kwana nung fabrik jika ngu khana tkhao ti nungu ekonomi ta maka ngu kia ingkara ka kwenyatam. Dertin nga uji khana mungu ti ngu siki nge ti aga kuri jiki ngu tkhao wita nu aji iya ti tuen dertak miliar ti sair sisiri ka tkhao wita tim. Masa tili angka ti rekhiring na kai tsai suka Ya ba ti khana anja sinu gustora uji nga uji ki nga khu tin anna ku tin kuna a anja sinu cloud of power sin temo ena wo ta an stora jikim matlang ka ang kuna ke kriti aki no ana simu tin record te anja sinu hambre hi 500 yen fiar ta kha sai si kum di kukuyina at version ten yen an 20 kha falka kundi kanduri o porti jepson ki twe ka hi si om aki khana si go ta ko mu ti khuni pa o a mbo ngilini pangasi Nunga di SRPD kuna Peter Manisberg kite kuna Wado wote dam ama polisi ki jawo kun kuna Wanishuka anka di kukina jingji ichipingo polisi taasi asiki ya kahi Takuna aki mungu kuinu ngo port sepsen ka uyihin Ama aki miye di si ngi dwelam ji Klaisi anja falkana dikandure di ki kawihin Takuna uwo khunu police na yago tako ya mungu takhunu yete u ku jita mahate him pangache musipi khame ata musipi ko tako ko khire khire na tin boris khire o he america sim president de Donald Trump ama au au de akina ko miete ngkesi ka Canada he Ina anja sinu a kaha e a tibi ditate noch ane a iye te nort ane fie es a sidi a tau shakhun kaate. Ama a kaate khama ewo gwe a ki ina muteto ki siye ko chao ina nitaka tibi ditate a kaha no Ontario ki te komprimiri ma dog forti fie es a si a miye te mihe e do wote Ako miye te khana anja sinu che gwe e chiri kuna a Ti usta chiri gwe Trumpu mborunga ka te Canada e iye a kaha anja sinu E tuwe di tate Ako nga te Amerika Si u anga o kuji a iye te chane na e Ta ina kle di kwana ka ina of chane Kro kata kle di kwana ka ina e tuwe di tate Wika ngayi anki akona tin akan taktak nga ojiki ngayi ati etin Canada siu ane shokam. No tiya ji iye ti uwe oshana kutako chiri sana tinwe an ngayi jikim. Bori kluhe takwano te komungu XKFM o kam a niyekhe kamohunum.

0: teu tiri garoti, teu kwendi no teu doji, te anako tinka kai kam siki, XK FM siki.
1: Takami akwa erna bambo. Ta mao ta chachi ke he siki tua kokwan chachi ke akwa chu. Ta masi ta chu kona. Ta khawasi ke kwa gu kame kwa kokumang kokwan ri en khatete kwa ya en ha o ta wa chachi. Ta chi ka he chi ke kwa o ka jucha ngau kuchia kwa ang. Siki tisa akati jake chika kya kuli nchi nkasi nga wake kayaga nkasi nga wake kube nkwa chide kagdagala makamke katantundika nkalega maka kamke chitantundika nga kawa kouje kakaga maka hakam taka usika kakwa sinka kakunga kakaga gando kikange ke toti ke kaya kachi mshua matwisake makala tuladewe di debe dai ma yeste mai ka ne ku ke o ka chai chachi ke chi tsetse ku koi ya ma ke nga de sa ba da nga ta sa sa ku ku kwa da ma ke kwa tari hun a tari ke ku ka wa da a tari ko ti sa ke ka wa da ka wa a tu chachi ka de he chi tsetse ku wa a i cha tari ke ka nga nga di bi chi chi ge ga ba ka nda ma si yip yip par mendi ka mai dream mendi ka ba sa cha Sacha sala jungui akatu masata kati gai o chingui akanga sing chike sakwa chwa sakwa o da kha kati sa jungui take kachela ba khuka de khuki nguma da ka hesa kha khwalonge sakika ke jungui kha tunti ka ndo he gala ma chi tsetse ndo he uli nchi he kuke o da kha saka khwa nwa da kha khwa chwa ndika ma qauqa ndika ma chita khunguta ka nga o aga ta khunguna o aga di kungu banga agde ya ngwe. Ta kaka maswake ka sita pasta. Ta ngwe pasta adweche kuke gde ya kuka kano. Ama gdege taka ya ngwa mandwa. Chikde cho taka chotwa ya. Ya ka akau kongwa ngwo. Ta kwa kala kawambi nkale ngwi ngwi matane kisi. Mbatane ne ke kongwa chi ngwe anda toti kwa chi kwa na bibia. He nga. No, I did it with Kumwa, the Tennessee girl. Make oo, chill out, come cheek, little chima in what the Tennica, I'll take it. Chaco, you die, you go, a kunka, I say, a kunka kakama. I think I'll kunk, kunka, no, I say, tukulaka. I'll talk at the kakao, the kakao, I hang like a nuta, tuna takao, tunaka. Ya uhaga ke ngem chiwisi taka nguta bama nda taka tisata ke kala ma agunga taka kama jala ka kui ma kwa kwa ta konde kundwe kui kwa ata ngubi mbata taka ngundwa ka taka katwa hei ngundwa ka aguta go ta so si manda ge taka tinga se ngote ka tinga ka kunko manda tama ke a achala koko ka kakuwa ku ngunga ku ngunga agunga ta sikoi khaba ju ngai ga ju ko ke khabre ki ju ngai kula ta ju ngai ngoku khwa ka du twa ku da me so chi din ko ta qawe ka wana ngai ga kha kha ngai ya ngwa khata ngai ga la ka ya qwa ngta qam chi si ta ku ke khaw ka ake kulu hu ge ngai ti cha chi qaqa chi qaqa qwa da ka ka ya ka ka a cho a qulu a sapato da qulu chi bi si si ta ka ka twa ga ga ba sapato ngwe se ga la qwe me ta ka qwa kakwa dawa dichi kakata wa kwa ima. Mchi nga maya mwina o mwa kwe. Chika kakaa ki chika la take tuwa uo chika da chika uwa kwe. Ya ta chota guma kwa ima lika la ta kongi tata uwa kwa uwa. Ya wa situa nga ta guma tani diwi. Ta dawa ndoa ke cha chika ndo chika kike konya. Chika kike kwa ta ke cha kwe. Chika ndo maka a kule la maka a ama nga chika wa wa kolo. Kolo yi ndoa yi uwa yunga a. Yi yunga nga mam chi yi waka ake. Kum kwa a nga ma hun shua. Kum kwa a kaw hun o. Kaw chi kakaka nga nkabeta ake. Kulu ta gom kata nga sin. Da suan tuan kaw kakala ta kronta ati guta nga kram sin. Ka chi nga ka hundwa kai dewe. Ka kwa dewe kai gesi nga ka kaw meta kai tote ya yunga ya. E ya yunga ya ki mo vande yunga e. Sa tari nga ke kangu taka e sa ndoa sa nga unga cha da mchi mchi ta nga si ta cha taka. Jungu chik da ngu kuda cha baga la ta nga ue nga u. ya te ngwa o ha chika ngwa o chika ndwa kan ka ya ka mtadi na sam de be ke qaya ka ka ka mqhwa ta kwa de be ke cha chika ngi qudi ngi chika gande chi qeqe suke yunga chi qwe e toti ha ngwi ngwi chi ga qwa ya ga qwa he nga ya ka ngote ka ngoko nga mi de be makhatswa o ka ngote qwa qwa ke gwa qwa vandi ha ke cha chika de chi qaqa ke ke qwa nya ta kwa toke cha chika de chi qaqa ke qwa a ta ngwa qwa ma qi guma se qha gwa ta khase shwa u shwa kumwa mchinga aqwe cha chika ndwa aqwe sin chika le chiqiqe qhoku ke o ta ma o ta kha gudwi yi ehe yi qeqe kha ta ni tutru su ke chi chuku ke kwa yi ke chika ndi chuku ke o na gudwi ta kha cha police mapondo ta kha kwa ta te wa ka ke ganqu musi si kha cha
2: okay dangi mitbe ke kha ke tsama kha sonta ha Amanda he ibuze tse twitwa he gesa takakang ka panga ka tapole gesinge gang sikola he apanga ge giachi panga kala kang ngole wise se ke kimbir kama a kama angola me kama ta kama wa kam ka ka ngachi panga wata dang ka he kam khokha ya khoya ke sk fm ke tsang ke khong es ka ebe mt khong e kum koi tinga kwa sa khong ya tiyo koi tswa tswa sa ta kang tswa m kha ke ke tsi khaba set african tsi de kha kho kha ya khuya dang ka ka ke kam tswa tswa ke sa mo tswa ke sa khuya a shunga khwe ta kam kha kha kwa sa khwe ka u nga kha tsi ka kha u mu u shunga nga kha kwa sa ta khanga oha ya ka tsuwa ka tsuka nge khaitsa etsa a shuntia ka tsuwa kulete ma tsuwa ka a tsuwa a ka mtlan do ka ndo wa ka wa shuma khosi je ka nga mka tsi khaba kwa thaba ka ka e mka ya na bibia e ka ke gola ke ka wa ju nga tsi tsetse nge si e ku ke gulia o ju tsone sing nge ku ke sa khuya mokung ngare te so aga nga icha chu ka ke chang da gya chu tho akat to acha ta khau ka e he mkha ke duya kun de ke chi khaba kwa ka kam chi te ke gya chu kang he ma ga ka de ku ka ngo ke la chu ka u chu nga a chu ka ka ga ka gi ka ka gi ka hang ka a ka ngo de ku ka sang la ke pa pa pa pa pa angam ka takam ke gya kunda sikke kukham chungka ngha mo kwisi ka ngha mkhokhu sya khuya a ka ke chika tsongwa du ka ke ka ya tsongwa tsam khui ye wa tsa kao ye wa ngai kao i ya ka khui ka sikke kukham ka wuze tsen ka ndam khokhu sya ta kayam tsokhu ke sya ka ke a khwa ke duwa tsimone ke a khong e tsang khoi ta ka e mkha tsi gya ka tosi ta ka mkha khoi gya ka tosi mkha khuwa ta ka mkha kho ta khuwa sa ka ba ngo nga nga u ka a ka bu nga sa mamom tsi mkha ke ke dubi tuan ta kha tsaya kho ta kha ng ka la nge nga ba ki ka o ta nga ba ki jo ta mkha mkha ke tsi tsi ke ta ka mkha tu ke mthali mulonge sa khoi mulonge sya khwa mthali yang khuba ti thwa jo thali yang khuba ti thwa tau thali yang khuba ti thwa ne mti yen kha thali ka wuze ti kandam kha a thota longe sya mamma mti mgundwa tuwa ka ma unghi ntwa ka atiwa uangule ngwi a uangule ngwi a u longe sya a u sya thali kandwe se gati sya ta kam tingule ma akama ta akha twa ngi ya ka ko ya thali ta atui sya thali kandwa sya ti ke o hun longe sya kune ki khabu longe sya mthale ne ki khabu longe sya thale sya khwe mammo mkha gya aka nga ka nwa ta nga ikwa nga ke kimbira mkho wa ta se wa kimbiri ta se kwa gam ta kimbiri kwa metru ke mkho wa ke set africa ke kimbiri mkho ta mchu ke eska tamak tai ke a kakoma the gang he kung suka wake kak ega kung gang o. E kak kung chi wizard say Tanguka muntua, like what it quakang a kitty. What gang is yet as it quacky. Magata quit and magret in it. Oh, to make a taking a chandra. A tung a band. A tung or ukan the young gang with gang with damn candua. Mamma, see a case in the gay. Gang sick quay, rammy wee casual dum oo. The chin gay can with them. He came with dubby or no. Ya ta keng dubi ka bo se cheng kan dua e kala khaya hun e du tang kang ke wa dong ga dong du ka iku ke ngum chen na si ka twa hun ka khong ke ngwa a ngwa dong ko lo ka ngwa ngum chen a gu ta kha ke ngwa ya gu ke ka dang ya ka ngwa tru ne la ta nga e cheng du ta kang kha ke ka da kwa cha twa hun khong ka ngui a ga e Chow the car, cutting me, you want a dongle of goo. But as it is, he grown at the grondua, cacca gulati, cacca, you cook great haluka, you cook it in the cacawaha Sunday. Grand equates and the guaha Sunday, Kawa dongolo, the name Miko Unka, they go to a chuaca colangandua, that tulatan to a chuaca colangandua, that dog into a dongandua, the googiaca. Kabuze che gya kundwa ta gya ka gya ka gu ndwa nga ka ka chang khale ta ka ka sang do tok ka sang do nga ka ga sing to nga ke to nga nga dwa ta khulo ta ga kha ja chi chi ka ng khong ka ku ke tiya to kam chi ta khong ke tiya to ke santa santa ya ng ka sing do ndo ka ka dan do ka ke ke santa ke nga twa ka ka nga ya ne ta ke to a Yakru dakriti at e, the gati at e, as in taki a coming, a crack, don't cut and gang, send a quick go, gang crato, young how does it be a knock attack and cock at that? Mom, tea, now has a cake, tie a cake, num gang away a ga, ya cook a goo, a goo got you got him, a cook a goo, a gang what calagaga kuma ya gummy. And the one cutting low, Kuba Kala, Yakuka Kuya tree. The train to a Yakakan to a gag, the conkers it sat, the Muka, the Kalakan, the Kwa Ikwa Kawa. Have we to us a kakuku? You make a cook at Makaka Center, you know Kuaka. Tipitaleke Kulikin, oh, can we get Kuria, Tipitaleke Kulik, get sick into a. They couldn't seem to get Giakunda Hawaii. Ye ke ga kunde kula tengai ko kunasi ta ti kwa gei ti te kwa ga gu ke a ti khabin do ke i ka ku ke hun ti ngum khabu kang ke wa gu khai la ku ke gu a ke wa ti kwa jo ka ta ya kai mkha kha jing wu se jan do ka kula mta ti khai mkha ge ne ba a yi yi hun yi ga kang kha a ta te wa mke tho ta mkha mga kha ka kha ke salatuna kwa down the ling, the kakai, mkanga kua, nati kakua de samke, kata dake, he kakuke had brekima, he kamaka kawa, kore makake ua, the kwake, chanda duka, kakaka selatuna kaka, the kakan jua duka, the kakula, the kakaka kanda, akanda juke gia, akajando kakan jukuke, the kajuku wakunda ke kala, ya tagu, mkanga jua ching. Ya tagu ka ngahejwa makata agu ka ngha guniga amakwe gunita ba atane gagu kata ajo ajo a ukumba gang ta ka jo angun hwa sin kamhe kamhe ka je ta kwanga kakula kwa gaundwa chide kwa mtho je sikia je akwa ta tho je akwa Ya ya tekka ke kone tong ka mtada da atala da da nga athe a da akhung a da ang na mmandwa kwa jung chwa a da atiti gama o ya twa hung ha nong ha dhe ha twa twa jo ha da twa twa atiti dema dhe ya twa dhe ya Takaria, Kona kama sa kuka wuzi tsanda sionda kuka cho uwayi. Parasi sika wak mka wak agwaka kum. Tak ati gandu akame. Ya si kuka ngoku aike. Yi teike wu ng. Ya kwa uwa cha mka. Takwa mjwe kasika. Mjwe ngwakala. Yi kakle kwa kuka mpembe. Takwa kwa mpembe. Takwa kwa mgumi. Takwa mka. Indo in no. Ikena, name he can do. Taquan a gaga. Kay kaka gabatig and tick for kaka gabatuaque. Yen haka ya Kundi kaka uaquia, manira, naka, ika kang na quia y manirin. Takam du aqua and dwadema taki. Kaka mchandua. Yakwa dagi etindua. Kai Gaku gets you like to got umka to take umka kakaduli. Taju chick crack crack nay. Umka juaka, a gang kajuaguka, a na umka, the guy a crop umtu crack a tick on a sitter crop um. Having gone to get carrying it a crop gum. Having gone to carrying a wheat a crop um. Having gone to get gay, ah? Come down, come up, Mrs. Sinclair um. Toku, ya um. Hm, ya, Yandra trag, I kung, ya, waiga. Yandra kung, gay, waiga. Yandra kung, tokuiga, than the kung, he got dandra. Yandra get come to, he told dandra. He come from in the drum, grain the drum. Mamum, see, towa, John ya, John Joa, Kali wa jonjwa kaka ngum wa kali. Mamu kali kongka ki somra kengu ku aga akko tuang he nga au da sing kali. Daka akko kengu angu ga he kwa kali chita kum kali chita kwa u kakwa toa kamaka he kwa kamaka rike kasi. Kwa kama ndo ka ngengesio ke giya ka gano ke gana ka ngengesi. Take talk to get Musuka. The Kariga or sing and quasi and Kuma ahunka. The Gagasin to a drag when looking for quick again, Huaka, and had untak a Gagama Karisum, and I gassed that ear. I got you. That I knew a Gagua, thank you, dear. Mamma, ya Gagua, Katuaka Brigi. Ya, ya Chipangi Waka Dule. Ya Gagua, ya goo, ya Kari. No, a gooka, wakali. The black guy, Chandra, hm, with a chandra, quakala. Come on, songo swan, come on, about the con, crack, crack,

kai meka neha ki gangi exka if em ngamana kawa bayungi kam bungun chusin kang ki kang honor ti meka dayeng ki gulwa dremmen ki gani ga chik tika ki nordvia kuna ki kun tunam statua ng meka tuwa 50 kilometer ke kam ngausi ke kubungi takla yanga oslo kunam ji thwan akc mega police ki ngswi ti tene wa jalasi ki kang da ku ki gulu he tene ne gya gulu ta kula tleka ng he sigeng tikang ke o he da gya gulu si tene collector ne to to kan hi nerentin kawachi goma na ke du ke aflon ke kapun a ka khona sige thakkeya da ji thwa ka gi sing tu ke gi ka sa khuin ying ku ge sa khu me ga i khwa wa yalfu 14 e chik de ke 720 police kang ku hana ka on ta ke ngwala ge tan da ke khulu ga ng hi wa clippers boss khuna e chik ge spring box strati ke koiton khuna lakang ke giam ya de ge ta ku ke chikang o he tin ha ke ge si tan collection ne to to kan hi da kula ya man e ma yang si ke gu ka o tin kan de yam Free starting ai department yang kwa gya aca plus si chikwa ma e na ba ki kwang khang nga ba chukte ke ya a ka ngu thama ge ta ng ta ke thula a ka a kha ke back end closer ghi ka ng hi wa nge me ga ki chi ke yi chi ko be boss of e na ba ke Smithfield si ke wa nam ka kha o ta ghi ka ng ke province ang kha cho ta ge kwa se honor tin 7 tak ta Departamente gita ku ke honor tin yena takta aga ga meka si de gita turu takin swing me ngante tene wa ko eka kuna u agian departamente gita ku ke tisa bungang yinga plasi wi ngi de gika tutu kamsing pega ang twa ku ka yasin ka ikwa ngka kang wa back and closer ga ke ngi mechi heke ikri kobisen ta guya si gita wa ngi mesen Fie en ai rati yung kwa gya kulu si tua mega o ka tua panggang nga ba ka ang hewa tulopa ngay gulik o ng gulupung ki kem disi ke demokrati se republik yang a Kongo si ke on hiyan. Kawa Rwanda yi em drintunda ngay gulik o yung kwa kring e chi ke demokrati se tulopa ngayong hewa kula wi ke Rwanda FDLR meka kongo a itlopa itrita bulingaban ta tswa panga tseka a wa tswa tsa ikinao tenene tswa o kai gabagang ulising tenene o tiwisi sikang wa iga si o ka tswa pangan na sika

0: ntse yalfa ke gangang ke XKF mqhimqo tena ne dibita sa
1: Some XKF FM kinere xamta 3 minute nke si kra go ha tsame nxete ta go ne ge ri borie kom sa no borie ne ge ri kwe ke te ti tresu ke te mono di mamba ka te ke te ten te magam honor tsai singu ji daroti e ka sta ti dramen te ti diski said ane norvie norvie sd okam 50 mairanta ara khuno tsenga o tako osluo eski te hisana tim an karathi ya khuna ye te pollution au khano he kyang ka ti aka strau jan he o san te e khana ki te ti kam mo shwe jan ti khuna o attention a ti bem no ai we na ta hisan ti o e a nya mo ko te ti ritam ni khan ti akuri ngiwuma wika tsesi wika atlone ki kap ka tlao tsointin tkhon 3 dikwe kunguti kunguti kwe yalfu 14 tkhon 72 ka kurim polisho ka anka te kwe anda king kwala nga te ngho he Clappers Boski tkhon Springbok strati ta Cape Town o hinsana tim anka te kwe amie te aibe ma kwanai ki tlao kwe ahete te reta nukar khoi tin khoi ta ma kha hambe kha first that is u department dan cara ta khun nga u ta khoi mu ma ta na a ka ti is a khan ja u ji khana mu tin che si ka back and closure ta ki te jonga he shuri na kha tim bos of ki ta khun smith field ti sa ki tem nu a ka ti khoi a mi ti jonga ng hem provinces ki khana mu tin sai jona tin 87 di nga o ki cha atim departamen na miyete honartin inan taktaka nga o ji kya in karaka kajuhe kung karatim nukung nga o ji ang kana tlawe iyo katin si uwebe tem departamen na kakate cara kwena o ina anja sinu nga o ji ang hiyang kutako mu jwanga sini back and closure takti tisi shuri o titate jim aki kwinku cham hanya mako ko khasu he kwe kota ko ha jonga siu he e borisi khiru han fi en si u arati na ngi kwe tsu tona ana khana koro e hu tamiye ti a khana ngi amin group na una a osta ane democrats republic congo siu an si jajao he em ti ronda DC kuna M320 rebella group hem da kuno democratise ami hem da Rwanda kim FDLR congolese ami hem no ku ku hen he khana kuro e ho te ho ji am ana o ku ye te ji darna te ji khana kuro e ho da kuno ana o ku ay ho ji tam khana ho e ho da bori ku he da kuno tsama yalfo am xka fmo da hono test de habana de komo gwem

di een wa moso nga nse ge nga mhuke mwuli wala komtike tini kama 5 minute ke kongke radio xka fm mwula gida komke wala ki kame mga fitika nga mko kobang a program ki ga a sater dakha ma mkia chwa nga mku giga kui mhiga tink agdang yang gya jabunga ke wuli nga ming a elimia ritzli ta anji kam gesan kwa gidi gawa mna viki a chwa nga kwe ka kekesi ka ngotong wam ke ga sapato ma ngke tswang mukukwe ale dom ko kuma ke kongi radio xkfm ma tshwa mukuki ga saka khisi anje ka qam ge sin kwa qa wa di 18 de ke july ka gita kom ke qa wa mandila a ya mukama ka khisi kantine a ngotong wa mke ula sin ki tswang mukukwe ale gwa mukuma ke kongi radio xkfm mtene a tshwa mukuki ga saka khisi ka nghe a gya o khama mke mfiti ka si programa a gya kom ke nation building a program a gita o khama mke a tsam nga wa e wa madiba a mukama ma gitene ku a ka o kwa wa ka mtene a sa ula sin ngi tswang chimusin mahasika mak a programa a tege ka mchigege a khama wala ngin kwa chigde hewa yalfiri ewi hingham wada gita kawinwa ya yalfiri na kam gya sa tom yalfiri program tini akal utom ke uling higya kom hu ke mletslen a program kakrisi kan tini a ngokong uwa mke chimusin lagi chwang mukukuin ale gawa mkumage kongi radio xkfm mtina atwisa muku giga sa kulitima programa la a kamoko tamu ku khigiga ku dumi anwa ya kawala ti giga anga a 12 irim ku khoshi program ya magya khawinwa wa che khwa ge khwang ulin ka khishi muku tini giga ku ale gham khuma ge ku ge radio xka fm matwisa muku giga saka ke ulang msinga anga chang wache ka program a kalutam ke ka tamma magita kwa jwe kama ke bunga wa sisi mwa kale gham kukuma ke kukuma ngwala msa ngigita asi kama ngwa mi a elemia ritzli nga wali ng atiki nga si mita gani hing hamchi gigita na kwe tangana kwa simtini chu a gham angwa kwa mko program sing ngigita nga mna ngma gigwa gyami gikong oi magigwa tigami gikong batine atwisa mku gika kwe kwa nga wabunga tayam chimusi mwa gham angwa program gigang gita sa fita tadura ti gigresa kwe program akalutam ke wala msinga nke ya chon

Doctor wa moso nghe Joan Boucher again am ke muli welcome tike tini kama 12 minute ki konke radio XK FM ge kom kem tini gira chu ag ngo ko nation building a program ke kokumang wala ngusa kan ngosi kan kam gen wa asum chat awala si ageta ukhama atam ngwa e wa madiba ayang mtama mgetang hedi ke Nelson Rolihlahla Mandela Mandela ke South African a EST president Joe yanke kagigige ncanqa wakhe fitika muku gikancathelo kaqwe ngachama ke 1994 atethi ke 1990 takha tichwa e hega a wishisi geke governor kha tichwa yake guli chama khweca muku geka ti o ka julo geka giya ngulinqi chimba ke fitika nqwa apartheid aya tembo ne gulicama ku giga chi oka muyeti na muyeti chu singwe wa khweka qhole qala nqe democracy jalang chuwa South Africa nqhu bunga ginto to qhole nqwa chilo mgeta nqhe Nelson Mandela ay khaski dinisi ke yakha chiqwa ke gige simoka tembo ke uskapu gani khona kulaka nga ke nqwa muku giga kwa maya vikwa makankhya mukugika wa progerere kama sing kabisisi ga gya u khama Nelson Mandela aya tswa heke kabisisi ga gike sila kulinqa khama ke 1944 yake dawa Africa National Congress ka kuku kuma simha kwa tswa a ANC yang kya ti tswa etene ke yehliga I inkwe a kabisisi ka nka kampanya ngigike o mukugika gulita kabisisi ke South Africa angwatwa chulo ye age a uha muyeti na muyeti chusung awakwe aka chu tikhawya khama 1960 ke subval aya tuitwing ngokange ke tso Mandela ke tuna kabisisi ka khika ng tatre uke dawa grupa si chwa umkhonto wesizwe ayawam ya ngtene kwe ga a insien egam ka kwa mangaba anje ga magya sun kwa 1926 sige gwa to ke amnga kandeya ya ke nga kandeya ke khau 720 yare nga 1936 ya ke sopa sopa ka te ate ke 1946 ta u ka ke sikha ke gwa ke amna kandeya ya ke nga wala ke khau 720 ke Robben Island kwe he ya tene ke tinga kandeya ng tamazi ya tene tuwa ke nguna kabisi sika ng kya gulita a chiyulo muku giga gya ngule ng tuwa ke tuchika wa aparriti ngachi ate uke kwe he si uke ukha ke kandeya kya ninti nienta Mandela ka ke gege gya kandeya ya tigde geta ke tngaba sa president Chimbuila president kya FW de Klerk tikhoqa o santi gege ke khoqaqa nqeme ku giga tngqe o hm julo ge ta tinga ka hm ya tile geta we gaina pleasure kya Nobel Peace Prize ke 1990 ta u 1994 Mandela kya ya ngai ka giga wa erste president de Joe ke South Africa hm abisi siga gege gulita tige wana katushi muku giga chi o ka mueti na mueti giga kholi ngwa julo a democracy giga gya nguli ng ya gite ge o ta democracy kya ngai ya si gita uge ngai ta kha gite ge nga chalo chalo ya ge nga datum tin mai 1904 nienta ate ka chige ngwa chalo kya 14 June 1990 mgeda site ke ke kawisi sika gya u khama Mandela ya achtergrond geda kwa nga wa mtege ya kya chi chwa ya nge guli khama kwe ka bunga chwa ke hangula ya ile ma ya wa ya wi te ile ma geda gwe ga wan aparte ti a tembo kya la kwe he chi chwa ka o ngisi ying kwa ying si geda kwe ga ga awa jo ang wakalati akukula. Takawisi sika kika Mandela ki gite ki gulita. Muku giga chi o
kakaa bunga giga gwichu sing hi uakwe. Ka giga oka kanda chikwa ka gita ng yarekte. Ka ka ng agita kola sit Afrika ng awa fray. Mugu giga kola kwe agia kola kwe atunke a kola. Agita gita angawa choku ehe atunke angawa ka ka agita ng arekte wa tina justice kia wa. Tinga nga kula si tonwa guaka am nga kandea sonder ke si giga ng supisa nga wa akika. Kubanga ka si make khale ake kula ake ke o. Kubanga si kagli sopa nga wa akika. Supisa nga wa akika. Kwe si ge uke wana ake kula ng kain nga si guwa ng khale ung am nga kandea. Ta kandea astrafu tinige ta o nga astrafu tinige. Amang si gita gat am nga kandea ta bail tin si gita kwa kukha chikwa. Kami si guru ka justice. Mgita sang tikisi ke mandila gigi ng susunya ka bunga wasi si gihigi uwa nguli ng kanina kang ka mgita kwa chumaya kaya waba yewa kana muya ti wisi si ayuwa. Wako e hega krisi akal uto mke wala si ng chimbu ing muku kwen alegwa mko kumage kongi radio XKFM ten atwisa muku tigigi saka krisi kuliti ma kami sisi ka gya ukam Nelson Mandela akter hron ang kamu kwa ta chimu si ng akret mara ang program ki gang mwa gira sa fita ta dura ti gira sa kwe program akal uto mke wala msunga mke yachon FK

0: Tsamhe exka FM ki elfo e tsamokwa ta hano nge tsamkha elfi re bori shi kom ka kwe bori elfi re kwe e ki te ti treso ka tembono di mamba ka te kha ke ke te na am President de Masaro Ramaphosa nga te South Africa si u jaro kae na mebi a sheta nyamoko kya inkara kungo tin ka ikiri na tin temaha jaro kae ngehen iete ekonomie temaha tseusha kakao kamusha am ama aki ya kutako ya ankarata kamusha jaro kae ngui saider Afrika iki Ramaphosa ama tseutli anenja kae yo South Africa sa Namibia sa unge biesa kaiti tsamshi anyongota kai kui medarandi kui ki ama ya anta kui yetam o waha taun chung yu kakwa titi kui anyong Nelson Mandela ki ya kuta kute kui ye gui trafo gui plane te kui te nga ui London kanyuin sikin no te usha ka duku tuku te gui a kami te namai gui sikin South Africa si di kui kui ang jay something nga te kai ka khaya kutaku ngu kui ye te anyi madibam di aye kim kan karati a kha ngu kui na kai anasye ku te unga au hai kai di si te tin te ku te tui tui tin si dik ama ki ui ka kai ma a Jeffers Bay ki uas kapukam Polisi ka angka te kwe ano buntu gantona nga te drian tuan taha storaji kom kom sana tim akwe a te tin siki tui tui te tin kan tui tui a e match and match kuna te kung karati ocean view ki nyehe en sais taha di kwe hoi tin ti ku ewi tin a tin ta no kuna tunga tin na Spatrao ka tui kham a ki thunga tia na ki tau sham A ka te kui amia te A ka guanam ka khat khana hai ti No khana polisa tam kha che khata anga si gu ta ko te tau tam Mboro nga kui a Manda khat e si ka aman stor ki ngui kai ka us o Ste kai kai gui bori si khiri o hen Minister a siri di a ino hongkondo wana nga te siu seri si tau sana ti he iye ti mo te tui kaha ataha kung gwen no kwanam ka khana wogo di ti kui chao e parlamende kwa na oka ni par municipality ti jiki seri si kaha si ngu kisan nyana ti kwa si nyana ti nyana na taritam seri tau kwa na angka di kwa na 13,5 miliard sae si seri khana wogo ti aki ni yuli ngu kuri kwa sana tinwe anki sire a nekhan sestak manispalite iti jiki kya nga tkha yoranz berak kwe sita maha nungi he aki khana ata hinka di kona hen kwa khana ana a tlou tlou takhana kya atin godo wana wika tse parlamende siki ya kutako te aho je ten lai sana tin bori tuhe tsame yene am xka fmo takhano teste khabana te khundam kwe akkomo gwem.
1: Kwa ngunghume zilito mga hongata ngunghume hiwa yalfiri wiki XKFM ta yalfiki konfirme nite. President Cyril Ramaphosa gi hukui tege South Africa ki i pangat ngawa ngole ka anghi Namibia ki kaga hatia ka anghi sigisu hi kagigi uwa ka ngun hi kawa ching hau ka hi politike ki ka pangat e ki ka gani kuna i tui da ge tu ma kue hi ngage kang hi a ua su mgoso ka isi ge kwa a ngon ngawi u kwa chi a hm chi je je a ki ka giga ku u hi ngage chi tu tu ka giga hau a chi wisi se kang hi gya kala ngem hi gigi o kue ki ngoli cha ka un pali ngawa ka pangat e mku wana kang hi

gwalo ki mahli ka ngi he kwa ka mahli ki Seder Afrika ki ka ngoli hong ki ka panga ka harama po sang anti kwees ki laya ki Sit Afrika ha ki Namibia ki saga forum ki metran ato ki ok ya plus lagi ngoi international ki ka tip kwee ikwa ki ehe ki tinima ya ikwa ang o kaya kumka on Nelson Mandela kam kiga concert gani kwa ang ha Trafalgar Plain ki London yigze agit akala nga e takawati ngaw kang hi sigya san ki chum kang hi awa tibisi si kang hi sigo ako yi kaya kam hino ki fista ang ha gim South Africa ki igik ang ha jay something ahong haji kaya ang hi ya gani kuna ka ki toa muku zeginga ya gihi ingi kalang na e ki madiba ki tiga tiga kwe ki sila i o katene gi waka tiga ingi kama gamna he tiga kama kwa ngi kisi ngi lugalo kanine kasi ngi oka ihi zegia ki ka hea otitu ya ngi na kam Jeffries by gun kona ki gya hi ngai ki gya chong woska po kona i gen hao gya Polisi yuk ik oya ang ya nubuntu gantana kya uk itigi triyentu na kakika stola hong sigi kuk awa uta kuki kawi ki tutu ya ang hi match and match ki ocean view gana kwenye ki oha nikhen sista kakika chitkos ki ngay tigi tini wakande ya ki ngayin kuka kala ka oka kage ola ang hi chitkwa ngay ya ngay kisa kwe hi gugia sibitali ya kya uk itigi lugalo kwa ang Si atene kote tu giga jala ta viko makohi hi gana kuli ngoske kwa te ikde gi ta gya pangata ngogi polisi hinsin ki ngokangai viko ma te kwa sui krisi ti ikde gya san u tia hun. Lakoi umanda khitam human storp ki ka landros of gang hi gada da sa pangulan ngawahi. Ifasi. Ministre giga sa mahali gani kuna ki ka wa ina kudu gwana gia okui ta ki nasionale ki ka chitkai ngi kwa sa mahali ki belewa lisi go chwa ngasin parlamende ki giga ama mahali ka ngi sige kwa ahana ki municipaliteti ngi ga mahali ka ntuwa tisa gaim belewa ngi kwa sa mahali gani kuna gia okui ta ki dihartin koma 5 milyar tarani ki ka mahali mahali ka ngi sige ki hana ki kou ya nga chang ki yuli ka hi parin mo so uzala ni khin si sta khmin spelite ti hu ka ang hi tsisi Johannesburg gan khona ya kunda ma o ta ga wati ka ang hi su to ki o ka mali ka ngi ne ka ka su uzala o ki tia ka hi ge ta ting nga ka ang hi chu si sa kang kuin wa a wa sa tu hon chu khri i vi committee tu panga hang ha sa hana mali ta godo gona na kam parliament de gane khona ya gki ok e chinga ge ku ki wa achi ka ngi ka ku ge ta ka ton ma chi ki khoi muni ta ge ngi ko ge to hana mali ti ngi masi wala wa yin irum tin di ta sam ngi ge x ka fm

sonopkom swa musonga ngsiya ginam ke muli ulo kwamti ke yaw fikwa 44 minute ke konke radio xka fm wola gita kwamti ke wola ke kham yemkhethi cike afitika nqwa mqo program nqi yake yaqom ke let's learn a program kugika kwengcika tenqaqa chimbuyi umhagira jwe khama kwe isaskar mise ke a program nqa ke ake cixa kwe mukuthi cike ka hana wamke chimushenki ke jwang gire kwamti wola ke kham yemkhethi cike angcika wisishimu kugika kwatenqaqa bunga anje kam gasin kwa mginne kwa di 18 de July da mandela ya mtama chunam wa mgira siti ke Diamond Gospel Music Award kangwe ke kha kana kolusung sige kwe la yi mtre kombatisi i nghe i kusa kang he September igita u agya apiden mukugika competition nga wang nge akonde sam tam kita sung teke galatam kolu sung sigil na yam teke ta gya skola ki kwang kong kwesa kakombinir de skola konam kawatsi ke gige fitika uling kike yalfu kwesa lea kolu ay yalfu ka gita chi a competition ke skola kona yi nge a gayala kayin ageta uwa Diamond Gospel Music Award ke decision to next September ke aping den ka kawa ching ching nau ke kage akonde sam ke konke ku platform ten mu ege he angwatu ka khona chi kage ka khama ka ge ka singkolu sing ite ma kage ta ang eta gita nam kade gita sa ngakre onkwe chi kha skola khona muku ge ka chi kage ka sing ka wisisi ke ka akonde sa kula wa kang hege gami ke kong hema atwisa muku giga kwe kwa nga wa bunga chumusi ng muha gumi nga wa mko program ke gang gita sa fita tadura chigirasa kwe program akalutom ke ulang msunghan ke yachon

ndiye wa musonqise ngincamkemuli wola qomti ke 12 xa nyihamani teke konke radio xka fm geta qomki wola ke xam yemgeqa omqoqha bese program yagya qomki che xwake ke khwanqwa linqa ka program kaqhisi kantini ngiyangqoqa wa ngechi mushingi tjwanqa mukugeka kwe qale ngomqoqhuma mathusa mukugeka saka nqusi ke giya uqhama ngemuli qinqa xa tradisi gani khona chimushi mukukwe qale ngomqoqhuma mathusa mukugeka sa kawisi sike gigwe ngopong wangkuling magira sa muni kakikang ang tradisi mususang heke kakikang kuling aywi magita ni kukwe yuya ukwa wakang akal utwam ke programa gatsuang bunga mtoka luke Diamond Gospel Music Award ya kumbati sa tini kagya ngumat magita sang tegeke anjikan ka magya sang kuwake ka di 18 de July wa Nelson Mandela tama mo kugiga kwe chunam wa ka asi tini gira chi awaka ki skola kuna kanini kanka gita kondi sa skola kuna kukwe sa skola kata wa kwen se lenya kolu ay yalfo yi gita kati ang kre na kumbati sa msinta ge gaya lak au wa kompetisi kaka ya wa kondisa ke ngu ya wa September awa this is in 20th September ke kawa ngi aping den anu mu ehe ang watu kawasi si chikri singa atana tuisa chikri wana kawisi si ke skola kona wa ngami nge gami ke kong hima a tuisa muku giga kwa kwa nga wa bunga chimu si ngeda kwa gami anga wa program ke gang mua gira sa fita tadura chikri gira sa wen program akalutu amke wala msunga nge ya chuang.

0: Amsterdam te monoteki se in ide amt un karata ko se ach in 50 minute ki ya karapang pres kan no he ding ko ya ya mo ni eso bori he te ya khir khir te ke he no a bori je te ta ko karma te ko te ya ta ka punda no ti ja ko te zili ta ma ngo ta ata ke ex ka se ha dibe ire te ko da bori he a se ko te ke ko ta ma u kha tsam ska ha mo ni eso program me te ke ja ke go te te go te ko
1: Hello, Ian. Ki agen 50 ki XKFM. Tamolay kami ng kung kami ang hi ang mga lagi kami ng mansula si dati kaya higa hanam ki kami si lito mahongo. Iki after kapunda kung ano ko kumakam alit ko kami sa kami hi ang mga lagi kami ng masika hi wala watwi irmas sa kami ang yakuidamuim.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwe ngmanamka e ngwa ngesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasi ke mkwaka Mandela ho khale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngteke ka ngaka mpulinga mo simu ka hana ti tswai e mutao o ti tswai e kula tiki ikwa wana oiyo vahutu tikala wakange e mukelongusa mubaya Mandela kanene ka ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulung nga kateni ko yuya kaitan hengaw ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutaw a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga tawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heka e atene tiku ke kula yule akhtin kon nga tamna ya pulung nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisise muku uha Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi chimuka atika kya kama hege ka atike ga hege ka atike kula ya gen ngawi chikwa kwa kwa kwa Sita Afrika hege ngole ni mwisizi ya gen kwa
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Chak te kye te XK FM kiki
5: Domma kwa te makwena uma platform den ki
4: Onatensiva
5: Oe takwana 9 FM

0: tsamadri tsamogo xka fm ke no tsamra dri iri borishi tsagwana kom ke kwene bori dri iri kwe tie tete tresel ke tembu di mama ka te ke ke tente magam o brand sa siki jawuk Neville Mankey no te south africa anja sino mu kutaku mu kuiku e anja sino ku tung kun u e dem mainki a ka te ha a ki kwena anja sino ge tru di ta dem nu kwena ya no khrensi south africa si di ta no namibia si di atangi kwe a khrensi jikam nu tsan kara tsu sha ekonomi di ane demaha jarot ai a ngute kwe kamushakim ama wicket e media ki kuye tinki ngati South Africa Namibia sha o bisa khiti kai singuti medrandi kwe skim kuno ji a ka ku jarot item ona sirid anja sirid khuji kunka tuna miyete khana qoro de ta ankara anja thia jaw kha khuna anja pinjun siri a quantitative ta thia jaw kha khuna ana yeting yaw tana khuti ta tim khana mu ti 5 days in 400 days in 10 drain 20 haika ta khuno she chi ye ko ta 16 days in kurisho ka si yoga tim manda kun ona aki ngecha ara khuno wo shire e anaki takalani luka maine ngate seis honor today sende pinjun shire wo tatina a ngwe anjara ka tin khautin sidi primary a panyaza lusufi ngate municipality tia imfuleni kwehe takhono marafung kwehe ta anjaka oiko khawin ngcesi ka korokorosan jiti siri de aneja takhono jawo di jaromai aneja provinsi aikim gesi lusufi miye di kona no tu municipality tg hasa ati no kana dowo di yonasbara kasu metru kwehe khasi usiri kiri ji chaka karawatin lusufi media o ya kuyeta ki an karata an ki ni siban sista kha iyeti sha ji khan a kha kustel se he amanis karao ku hen no north an pretoria ku he yate a kai ta kim aman nga ti kai a khame di ve kiski khana nga kho gwe no khana kha gwe berga mister kaina provinsi asikite kona ya taku atlai siki ya chakaka taku khana shiri ji khan jau kar tin ke jita ma kha khana shure matam borisi akhri wan fi in si u ratina ni kwe ke u kuna ana khana koro e ya kha gwe tenwa de a khana ni amin group kuna a west ane democratic republic Kongo shi wana shi jawote na am. Kana teha orwandiye se na ungi M320 taha rebelan grupu kona. Taona demokrati se amina tam Rwanda ki FDL Erkun tamaha. Taona Kongo si u amin tamaha. Kana koro iyo kwa gwe. Ko kwe nge kana ko gwe te hoji an kana koro hu. Darana te ji tamaha kana koro na hu. Takhono khana an u ayin ko jita maka kuji am ho eye ko tita gwen. E bori kwe ekska famik uushka u kumana tam akhae kam takhono te siste khabana te kekei gwen.
1: Wala wa dri ki 6 minute ki ekska FM to mula ki kham em kichu gamin mi on. Ya dri irwi ta tangai wa mizili to mahongo. It for in the mandra ko ha wa brand is a ke ka wa Neville Mankey ya o kui te ki South Africa kwa pali si ge ka sum kwa ka ki ka wa lugaluka mhi miati tia ka kwa kwa to khama ko miati no khe ki khang ka thita gi ko kun disa chinga ka nghi a wali siko yang nghi a wati khage hi kama gam no hi chi khama ka nghi yang nghi chi bu gi hi gyan maten gi apanga nga ya mai ki a hang gi go ki de ki ching no thola ka ni tana wa frundi lagi ka gha ga ki khale ka sit africa no ki namibia ki ka chi kha get in it the mguso ka nghi igya panga akwa khwe hingwa gi tia ka yang aga e ege tia gi ka kunu kha gi ngoli tia ka an ka ti ka nghi si gyo hi ka wa thom ya na tam ya gi yo e ngwa ngala ka ong gi sit africa namibia sa ka forma e metran kuna ya ki ka he a wa tonsi he ki kang he vi koma ko akwa ki mali gan khuna achya kang he kumuka ka khwai git ini ge ki kang he a wa kunda kang hi ngi gya chu ugi vi kwa mahana ka hui he gya o ki te ki yi kwa a o ka yi vi kwa ma ka hu mali ka ha pen chin ki ga ga i ge ka ku khom vi kwa mahana ka hi khisi thuta o ki te ki kontra ka khu if this in firo nerti ki ka mali chin to nakh drin to nakha kagi kwa ko inga gi chok kha he u 16 days in kho kang gi ga chang ga ko ne gi kwa gi mali ka sig gi ko ki hana mandra ko ya ngi a wa vi ko ma ko hi gi ko sin chi khai ngi ka wi thong ko a kham o ka ngi kha chok ti sa vi ko me kha kwa gi he mali ma kang he kana ngi gi ko a wana o takalani lukai mane kya ko it gi se so ner ti dai se ni ki ka pin chi ni ma li ti tra i nghe kwa a hana ka a tia ka ngi a khali um ho teng gi premier ang he pa nya zali su fi gi ko it gi municipality ti ha ng he im fu le ni he ngo ki mera fong ki ka wa municipality ti ang ni ne ka ang palin ngo sa mung a hu hu sa khale ka ng he ko mo ka ngo he gi mali ga ni ko ne gi yi pangasit ke ga khon ko ki provinsa la ka ton ho dum e da gani ngausi thita kulang kan heli sufi gyang ko ka municipality ti ngi ho ma da gi ngu ha sevi ko ma ta gi am da gi yanes ber metro khave kan ya o mali la ka ngi to ma mo ka ko na ga tu si ko i ko wa na dum ga wa chi kan he a o hevi ko ma kholen li sufi ngu ga la ko ha gi ki o e a gi gi kan ha ya ki seven sister ha ki ga stel selang ha kwa asang du ki haman skral ki nuart ki Pretoria gani khunam ta jango smane machi gisa chung kwa nghe bergers miester sengki wisisi sati satu yeng he provinsa la yeng nghe gagya kalang e gani khuni hana mkwe ki mana ki tiyama sinne gya sanga yegi kasa ujala ukwa ka yegi manzula si giga papelo yang he paliso akwe tika iski wana ifasi fia enge fela khetirati kang hi awa ngau hui ngha militante group ki kawi ki uste ki democratic republic yang hi kongo ki kawa kanini ka msingi tu tia ka ngha wa ti tngi ngali ngai ki tigi ko panga ko ka wa rwanda ki igi ka da m3 to na khrebela ki oli ngo ki democratic se mahia ngi awa tigi ka khula ki kawa ki rwanda ying his ki ngai ko fda LR eno ki Congo ki ka tropa hi hi oli i hawam ti wisi se ka mao ki ka uzala ki gane kola sin ki tisa tu sin ko to aka ka ya o ka ma nguli ngi ka dia kwa mhan se tane a ka ni tan ma ki ka ha o maling ga ji khai ngi ko a uzala o ki ko hi ka wana do mu so a ka ni ta sin ti ge hi a o kwa ta mhm engu ko ma kang hi wala ha ah irum tindi ta sa ek ex ka fm

107 nquhe tagonone ya ga FM tsa maqesa ka temone teke 3 xama go taw 20 tag minute jite tsa o karagwana a gan 20 kom a gan 20 minute se go taw teke e ya go afir ire se go taw ka tsa na afir ire xama go xama go tsamtsi ka te twa go taw xa e kwa go ne te bua go wa ma go e kwa ne te mo nta ko ma go ma ta a kure tsika kire te go taw ni ya tan khwena go e go tsi tse o ne sa xoma go taw ku ngwa ta tsamtsi ka set Africa so o tsa jike akona tsika hintyo te jara te ngimta kho mqaiso o singwa ga kwenya kwe tao teta te xauke a tsun khwena a te ngamta tsun khwena ndete jamata tsun khwena ndete kwenya xaita te hintyo tsun khwena a koroti kwena koroko go itsan o yo karakteone sa tsekavem kwena ngimta kho mate mu corona tabe ga mkwenya kwe tao teta tsamtsika ngimta kho makhem tsui ga ma a tsauka karata ne ngimta kho ma twen khotse a hiyama ta kem tsui ga ma keng ka o karata a kwara tsika hiti yo tengo sere ngimta kho mkwenya kwe tao teta tsamtsika kwenya ta kje a na a jite o tseka o sikene o tsuji tete kwe tao xa ya go tshwa go efiri ire xa mo ga kwe tao xa mo go tsamtsi a hiti yo tesa Lady Gaga so umtsanka Alejandro.

ona return 7 o heta khono niega FM xa maqesi ka temone teke 3 xa makota 44 minutes tse tsa o kara gwa no 2016 ga minute e ya gwa se go tao 4 ire ka tisa na di radar kula be ka punda xa ntsone sa ke xa mje qwete ha xa ne 4 ire xa mo gwa o xhama go xa mje di o xa e kujikite twa go tao gwa makwe xa e kwa go kana gwa makota me te go xa o yo kara tsone sa checka na ncimta kho mkunye go tao teta jika te xa e Ise mayodi keri e tuku hicha kihinyata, mayodi hun achau kwenye kihinyata, tabane chamik e hitio, e hun e cham saroko e tau kanako, cham akoroko, cham ke guana mga teve, cham kaka e siki ngun hem. Cham tunga go e sikam ra aje te klasi na ta go jine nge go jite mo kwen go te jao ka da tim te tuwa go tau kai kwa ne te mua te koro ku vengo kwen sike te kewuku te ngamku te tuku ne te te avakame te mua kaya ko hato tuku ate no o kam ato wogon akwana jika te mua te kan kewu nisa tuku atuwa kwa sao kam jike e to guwa kono to tuku ngu adanje ate kwenye gwenom an o yo karakter o ne sak e o ka tamboro di kya o sene di teki khoresh na gwen itio te jarate tsukwa kwete koroko bencima natang ikoma encima mamuso boma engandi mati musa kya te be akwe te qhego na kweta o te tsuka ke mcwi gama na kwete qhao ko te qeuko te ncamko nqanu te u qancewonisa 20 years ya kwetao xa ikuchwa kwete uyo sikaga King Monada, the present.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka enga wangisimuka yangigulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela kukhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngantake ka ngaka mpulinga mwosu muka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chiki ikwa wana oia wahutu chikala wakange e mkilongusa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli mga katene ko yoya kagang henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya poli mga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uha Mandela kakam tike e he kwe Mandela gengu kwa ka ngawa ya kia ngawangi simuka atika kia kwa ma hegeke atike ga hegeke atike kula ya gengu ngawi chikwa kwa kwa ke Sita Afrika hege ngole ngu isisi ya gengu kwa chua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jack take the XCAR FM kiki
4: Doma kwa de makwena uma platform den
3: kiki Onatensiva
4: Oh, dafona mnyecha FM

107 o he ta khono nya ga FM de ke 14 ga monete tswa jete mo ne se go tao e ya gwa se se re se go tao ka ti sa ne di Reinhard Kulabe ka punda tsantse o ne sa ke ntsamje qwete tunde ha kha ne te twa go tao e ta kho go bo tse di ya ga xa e ku he ta kho madiba m anenja kunwe te xa e ku tshwara ne ti dote a je ga tsi ga tsi kung go kwa ita matsantse o te wete na mona ne tenguya emkunya go tao te ta tsamje ka tsheka go je e mate xwe go hiata tsi a hetio te sa Sefi Dixon Tsanka.

107 qhononiyaga FM Sefi Dixon tetita ya tsane xa wate no 4 minutes mono sekwetao e ya gwa se ire ka tsane te Reinhard Kulabe ka punda e ka o sekanyamata te twa te kya itsamjene ncam kuje to xa o karaji te jamana ka ji tsantsone sa kyen tsame ya kweta o xwa gwa nqete o 22 ka isinja kumveta ne tiu ane soka timia go e xe usena twin kara e ya hote tsuntse ata xa e kutano twa ka isinja xhamate xa e kujinde e ya hote xa e kutano

party time ngicwi ade azozi ichi yamanqo ucamecega moyo aga amta ko 15 gaminite hengye kwa norten 7 o 9 xka fm siki programeng te o abasika camkwe khasi enyamse na khatat tonte si gerina go sa kongote ne ge iri amate kwa ga abasrotu anisa xa ikugotsi ya ekom o tonte aka kwa nqo program siki abasiji kere ka u ti so na khe ati uruna go ive kuita ti kere ka ti ono fakanje nge khwati tonta ma abasi fakanje kurina khwati ana khana go jeng tsam ga nya makotsi ka kata ti ka bo ji ka eno politin ka wa go a ba di tama pa ka go e kwe di tama tswa ka ra go e ta go no buka di pa ka go e a go di tshotswana go hi etsi a program siki de a ka go ti tate

0: onorten si open niha FM divita geta sa am junior world championship kya final yang France under 20 heke junior springboks under 20 gaklung na wakwe da spani chakanga masing kula kangi dopu sa da todla sang tiga klu final da bola kanyene kang 25 tak minita kai kawa da sang luta wakama kwa kwe France tane wa 5 da South Africa wa sezi da kawa kang yake kawa spani chavisi kang tui dopu sa da ka gwindra tawa kwe da ikaligawa XK FM da tige bolang kwa ukwa mtana kwa ngewa ke kia kondamani kwa
1: XKA FM 107 o ta khona nya ga te tuang go ta bori kwa ta keting junior world championship rugby kwe no tsai ka final o krisena te Georgia ka South Africa under 20 kwa CC France under 20 kwa 5 no ne o krie kunsa bekwa ia go ta ne tsama nga Spanish ga sa group ka ora go khama de winners and vere kunwa winner ga go yele 3 o krie ga jiji yo ka naka garo nguta o teke XKFM te tuan na sigeri oiki te geri ago.

xka fm ka wa olengo pangom tan kuchu aungo program ko sawuji si ka ke radu da ko si de ke mtan kuchu aungo olengo ko sa de ka wa sapatu nima mtan chungwa da asal ge mchima sapatu ke olengo kwanga da akwe alikwa sapatu mtutu kwe ngwa ta olengo ngwe sawuji si ka ke radu ko si de ka wa yeni kwanga sewa manite mtan chungwa ta asa guji chigang ko ka ke radu kwe ali pa program no mtu tu kwe ngai ka ola ngi cha ngui sa guji chigang ko ka ya ke radu de ge mong ma so ten du ta ngwa ola

0: ska if em kawa wala em tanku chu awang wala ngo go so ji se ka ke radho ke kawa tu ka khai si aku si de kawa ne khai kama dartin mani te ge tanku chu awang wala ngo ta asa go ji se ka ke radho ta aku e ale to abraham hum to to kwe ngwa ka wala ngo go so ji se ka ke wala ngo kon ha ta ma si de kawa sa pa tu mem tan chu ngwa ta sa de gin chima sa pa tu akwa nga gi ka ke ma si de kawa na ve ke chu ang ta aku si de gi wala ngi chang ten ngwa ngwa thum ali ko abraham hum to to ko ngwa wala ngo wa ang kwe sa ka wi si ga ngwa ko ka ke wala ngi chang gi kawa re sta kha ta wala am ten ngwa chu ngwa ji si mu wala ngwa sa ku ji se ka ke wala ngwa am ten chu ngwa ko sa ka wi si ga ngwa ko ta ke abraham ngwa wa wi si de gi ngwa ga ne ga me kum sa ngwa wala ngwa wa ta sa ku ji si ga ngwa ko ta ke wala ngwa ko ngwa ali ko abraham ke ten ngwa chu ngwa wala ma sa ku ji se ta ka ma ngwa di bi ta ngwa ngeng sporti ta sten a ko di wa ke ka wi si ga ka ku ji sa sporti ga ni ku na
1: honorten siopen nika fm waje jetastelum manial ta kanine kam ko gichi gam ko bola ya gukan wa cha khwe ya junior world championship kya khawisi ke france under 20 heke junior springbok under 20 ke e final ta ko gichi de ya full time ya khawisi ta south africa ke kha spain under 20 ke 16-5 taka ka back to back ke ya venia kaka ke South Africa under 20 ke gani ta France under 20 ke ngwitawa taka ke kawa kondaka 5 ta itang le gawa xka fm ko tre o kong he khwe khwe dam ke tsike bole khwe fa u kwa ta to ka ulu bola ku tre ke gani hai ka titiwa wa yalfiri ju koi genge wa ta i ke englandi sa franci ke sa bole sa ku ka dhar de pleki tama jai ke gu hum ka i to to lo kho sa i kuma ta sporti to ke fa ta sporti ta ne ge me kon he yan he ka kho
2: x ka fm honor tan 7 o ta khone ne ga te junior world championship final ya kheri na khwa Tbilisi, Georgia, ka wokiri senata, France, nu South Africa, nu yakheri na 16-5, South Africa under 20 kwa, 16, nu France under 20 kwa, 5, nu akikunsa te among kukagono, ike under 20 kwa ki, kometi, nu dhaeti, keha kwa, kwa kurisi yako si Australia ka wokiri yako, World Cup when Spani Boca Sica no naika tua takengu tokwa yeta aiko juano ti Ricardo huama gamdo ma juarano hambri titi boy benedito that some tokwa tua na ya kheria ten uruna goti hokrie gwana mtama de England no France that der the plekeng ikusa 11 ande tinu

Musi amenya khona mathumka komate. Takho ungicoxe khwe. Ungakothe ngakha. Kuri akungahe. Takho agqekwe wonya tikwa. Takho lenu cuxekwe ashi ungahe. Cuxekwe ungakhathe no ashi cote te te te no ashi kwekam awuwat. Ataka khanda te amkuri. Takho ngakhi kishinga makana khwat. Tik ay ungay am kakum ano na tahi ti go nya na. Tako no han ya ta si ya kwa wo. Tu e hang no isham ta kwa ko. O he a ta me ha ten khana te khana te khana te khana te. Asa kwa yam a unwa hin. Khasa kwa ya a hin sham un e he ko re ko a a ti un go be. Sham un sha I am a cushion in a cushion. Jorunuke, I heard in the right arm, Kurino, I'm gum, a green, I see gamma hot. I had carrying a hot. Not dying, I got ready. I grab a terror, tico. Hot cargo, did that, tico. She, I'm a ui oak. She didn't come at my ticket, shall cook up more than him. I am junkie, an inja tia. I got a machine. Hambe aka khamashi ya no kona de aya oka ka kome ga ya an ay ka ya ka le na tan ga ha chi ka ka le na ta ga tu ya khwata ata te hinu damashi mo gwe di atai ka rein damashi mo kom no ti ga ha kai ka no ti ga ha ka no ti ta hundu ina cha cha mo shi ya ko damashi mo khomat kara kara kara si o khama kom no kham nang jara kham di ko na ka kri kri kri di a ka ka no ho na no gwe je se mi ya sha ma gwi no a ki ko khama kom no kri yat ni jara ka na ho jara re kwe ka yi di a kwe ka ho na ku shi no khama ya e na e khama a ta kri khama a ta kri ta kwa te no khama kum no a ki mi nya khama shi no kha he kwe ko mo no ngui da ma shi ma ya te ni she ko tra ba na kho yim kha na shi kha kha kha kha kha ti kha ri no a ba te no kwa tra te da shi he ta ko ko ya te ni am ja ya ngom ku wa ko no kho ya te ni tu shi o sha ta nde te o kha ta tu na sha ma kha mi ki kha te ku ru ko mo ko tu kho hi a gam ba ra an de I'm going to go to the house. Ha ti bori no ha kaeko. Ti kaeko vi. Ti ta si ati si wuta no. Ti ngam kuwa te na ha bori bengi na. Ngu ngam kwa te na ui ngum. Asi hikari karako kawa kwa hiya kwa ni aba te ni kaa karako ati. Ta ka ngum kwa saam kwa kwa te kwa te kwa te si uya kwa te. Kunga sa sam a kaa te. Ta kuni sa sam a kaa kuyo si choma kuu. Nena tawa tene na ngwa khali kwa ngwa an kwa ngwa si khudi ta khuno kwa ma khwara na khun ka ngwa ta ko ngwa ngwa ti ko che ka kara khu kwa si ya ko na gu ya tene ya ngwa ko ta khuno gyane gyane gyane gyane na ta sha un he sha un wa inu a he che kwa ya ai ko ren ko ren ka ka sha ku ma inu gaba si khoma ko te khu ren kwa ya ka be ta khuno kha ya kwa sha ko kha khuru no a he joro na kha kha kha ti khirin gama ma khon wa khuno ka ma khirin kwa ya aba na kwa a he jare na he ma han gore ni kho he ri ha ata ye be ne he ri
kona ka kometa na tena ai a ma kona tena ai a unwa te ta unwa te khuri ate ti e kun.

Ek ska FM kawa nekhe kawan season 5 ta kha mani te dege kwang khang gu su pa ge fer mani te mong ka ngo le ni ten ho chi ta ba awa ti ni re ta mten na gu si dege wala kom de kawa chi si mu a wala pa ngom ten gu chu a ngo ba wala ang kwe sa gu si si ge kawa ya tu kha si a kwe kha tu ara du ge ni mu ru ya wani ten si e ba pen nekha FM ngam tu du ko ngo ba ngo ang kwe sa gu si si ka ke ra du ke mong ma so ten du ta ngo ba wala